anak ka, ha? Tutaya. Chuka, tia, wacha, re. Moskoy ka. Miri ka. Kincha, tarpu. Sisaya ini. Kunampash, Chaita.